E tā tai te tū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga hei mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. O ti rā ki o tātou tini mate ki o tātou tini ai tua rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmāmau, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.